0: Meraphone 360 Radio.
1: Inform, educate, entertain. Serving Meraphone City and surroundings from the heart of Goedsom.
2: Moretti, ke hore bile se gape ya ke kopatsara lo ka sele gore se dira getse ganyane fela gore ke le ke sa yo tsa ape ya no part 2 tlo la malatsi ya makai abane mo mo song ke la bobedi ke te kholo pele mo se pedi tataro ke ngwa gona gore mo gona sheba di temperature ke 10 degrees celsius mo mo song wa kompiere ke la bobedi ya no ke la bobedi o tsididi ya ka mabane o ka re ne le banta ho tsididi ha sheba probability ya pula ke 45-46% moretsi wa station sa mantla sa Meraphone 360 radio go bonate ga gona matsapa ape yanong gore a utlwisa botlhoko ebile ke a solofela gore le wena tsotsotlhe di apere tsiama mo letlhakoreng la gago moretsi wa station sa mantla sa Meraphone 360 radio se ka lebala gore pono a rona ke gonna station se e leng gore se ko se tlhoeng ka dikakanyo gore re feletse le gore re golaganya batho le ditšhono ebile morero a rona ke go go ruta, go go naya masedi le go go itumedisa moreetsi wa station sa mantlha sa Meraphone 360 radio. Go monate o tsamaya le mosimane motonna, mosimane wa matlha a magolo, mosimane wa mmala a borotho bo boroko, ba mitsa gore ke one mic a gasa go tlologa go tswa ko diphaposing tsa kgaso tsa Meraphone 360.

singasuka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu engqina ngaye zithi ububele bakhe kumile ingunaphakade